ina, tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmamahal mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

0: yung naka-display dun sa labas? Si Audrey Hepburn ba yun?
1: Opo.
0: Magpapapicture ako bago ako pumangit. Hindi naman pwede na pangit ang picture ko na i-display sa burol ko.
2: Akala ko hindi na darating ang panahon.

Yan pa po natin ang malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po natin ang pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Pagkat Siya'y dakila, pagkat Siya'y mapagmahal at tapat sa ating buhay, ating papurihan, ating dakilain, ang dakilang pangalan ng Panginoon.